gawina, namnyanga gawina, chik nyo kabubwa dabubwini, da ozo rao tsam mato pandoma namnyada. Sika matuyame, sikina chuzi ni ozo suk tsari shukji, nop kema gaybor, chik namla naayinbor, puna naayinbor, oe desh omo kaya chik ir sunjo ka gawini, klas ka gawini, sika na loo nyana, oe nyana sika oma kana shawini, ot shusui na. Chuzi ni tola gawime, wale wais gawime, uche nyo kabubwa nyi, kulongji ot mwodo meno ya ya. Sekinji, ta kapche da takta nyo nomda. Komo me tuyo ya takta nyo nomshende, nyo tima jenye. Nyo tima jenye borda chik, ut kapche tsangma muno da ya, ut nga tsokpa la no yina, jalo nangar matongi me wale, ta kailo, ut kapche tsangma mancho, ut nga nane ti nyo nyo. Turji denga wara na sega ge bor chik, jatong bor kou nime wale, kya nangse, glas na kamo tsi tsokpa nga demya, chik utse cha chade longbor, jatong gosu chik, glas tsokpa de tong, kaya ya osu na ina sam, kou nime wale. Ut ngoto ya ya, ta glas tsangma muno yina, kapche tsangma muno yina, ut nga ta ina si logo yine, pano muno me. Ichik nyo tima chin ngoto ya yu muno mne. Ta nyo tima chin yina, desh osu songcho gare, so ina motivation kunung jisi yim yina, desh nye rumche sha test ya yito. Bi sara gishitan nye dur, bi torge, tsurge, yore ya, bi sha si sha tju nore nye test ya nye. Ut ngoto motivation cho ya ongo yina, kunung jil lokyo imda. Sehingga na ne kulong je diuman me, ore kulong sarapat de kanju toga mau me ore, udung to meno ya ya, kulong je ne timajin meno ya, ta kulong nei gay me ore, na je kabu bata bu main bayi na, kabu je ulda ya maro kabu ni gong to meno ya ya, suku sum ni bur, ozo ya kom tu ju meno sho, inya ya nyengu sum sho ni gunda, ni ba je ne timajin ya na, sem ga na ne samlo shenmati samlo tukjang to de tongyang ju meno sho ni gunda. Nyo tima chenye na, ut nga tsokpa nung. Sim je nane tsokpa ya ongoyi na, ozo ongoyi penta terang munam shio nyokumda. Sumba je nyo shab dewa. Nyo shab dewa nye na kap tsang munam da, kap yuri ya nyiku nung, kap che deshe munu tsang mayi nung, shinde ut shia hol nung da, doi nyiku nung shab dewa. Ta ut nga omante logo yi na tsala to suyum shi de shuji ka omma shonga yi me ode. Ut ngoto ya ya, nyo shab dewa ya yu munam nye. Ta nyo shab dewa yor nung shio ngar nga. Nga seraga yor-yornum glas nenga yor-yornum irba tiya na ozo nekta. Ijik nyo shab dewa je gaya imnya na ozo ong ya. Rukba dhrmya nyeno ngodo ya ya su ya chuzu ti shuk je gaungma no. Kema ongba gaungma nga tsaro. Ti nyewa shinde ut ye ganyamon. Ne nyewa shinde ut ye ganyamon. Ut sha nyo shab dewa nye, nyo shab dewa ngodo ya yomunum nye. Ut kena ore. Gaji nyo ki gyun sumbang wa nye uch. Ta tunjin dushu duk denba as. Tunye dushi dhukde maji da kamushu mwosu ya. Tsuhuji mara chu nangin lama chi sha, jigin sha, doktor ki, amchi ki dushi nyi ya gosum nyi omda. Uti uti ni pechi wara lamrim nyinga. Ta inang sha, deshi kamsang munu ya, kiba nai songgado ya wai na, manka nga gaya doktor ti dama gai me wari. Ijik doktor si inang sha ngri me, si kamsang munu bo, si kohun nabu kajik, si nabu nyi na, kamo ngri ya, ijik doktor si inang sha manti bi yu me wari. Sanje chumnende benang ngaru doktor ngodo imnyebi, amching ngodo, physician. Tawana, chueje gayalo nye na, sanje chumnende benang se mar, shado chueje doktor se prescription yago man ngodo, medicine ngodo. Doktor gayadi keba no yine, zambuling nenga keba, ore, utin doktor te no yine, man mebi na sikanya yon mono me. Ngaru keba nesu di keba kamsang mono di yina, man kangage doktor se puya nama gime ore. Man sawo sume, ijik man chi sha chuyo nye damda. Doktor ki sasu man chi zuwa ime ure, ijik tada naa ngaru kunju sum nye uchi nenga, chuyo kunju nye uchi, ngune chi da. Kyab ngune ngaru pandora gen ngune chi chuyo je ime nye, usha chuyo. Da, oma man kanga gebor sisra lanum adenten yor nome, nadba kawu ti ina, rangshan niyo la yor nome, usha gindu kunju nye. Da, sanje ina ne tada shugu munu me, zambuling nenga. Sanje ina ne nane pep sarumbu, Tata zambulenga shugumma nambur, ije gyawaramche namba gashi nang aru sunju shugumma nambay ore. Ta kaya kaya loo nina, chik rang rang punnang damba. Rang rang chik gaji noo yine, gigin di tabo yina, gigin shangri, maga noo yina ngri yime. Udisha, gindun kunjo nye, udin di gumbashi gusum nye. Kino ore, ta zoji kunungji inyang di yaya, desh nada yime ore, nada ji motivation ji inyang di seti ya gusum da. Pechane nga shusu ina shukji rangsha pandu remera zoji motivation ka rang imni utishadu me ure. Jerumbiche se samba sang na sadang lamyang sang. Samba nyen na sadang lamyang yin tamje samba dala rale su nye. Kangu simga imisho nye. Udinda ganang.